pọ si ninu oṣu yi awa ta ire ire ire ki po oju ko se ni ti o bo ta ti o so payo yi e ki lo wa sele o ma ma pọ si nile gbogbo wa ni ire a ma pọ si lode gbogbo wa ni ani oṣu keje to de yi ta mu yi ta wa ninu e yi oluwa yo se oju rere si gbogbo wa o imole re yo ma tan lona wa a ma lo layo a ma bo layo ohun ta ti lelele towo oto ta ti fa ti o wa ta baba olohun o je ko rorun fun gbogbo wa lati se ninu osu tutun yi to ba tun di nigba mi a tun ma darapo pelu peaceful peace o padiran ago marun abo no la lo darapo pelu ojise oluwa Femi Emmanuel lori eto eto yi turning point amo ko to digba na e je wa fa won ri to gba mu se ti okan ti o ma mu okan wa yo ni oluwa ka ma mu wa

0: ko dupe gbogbo eda to ba more ko yo eni ti ba sabara more je ko fiyin ko fogo feledumare oba more ko dupe gbogbo eda to ba more ko yo eni ti more ko dupe gbogbo eda to ba more ko yo eni ti ba sabara more je ko fiyin ko fogo feledumare oba to ti wa ki aye yi o to ma be oba to nbe nigba ta wa wa laye ta nsaye awon grandfather great grandfather wa se lana ohun na lo wa pelu won oba ti o tun ma wa nigba ta wa ba tun ti ti o ma tun wa wa nigba ti gbo to nwa nigba ti gbo nkan wa ti o si tun ma wa nigba ti o ni si nkan kan mo I love we olohun to tobi ju oba ti o si hun to jo oba ti o si hun to to oba to tobi to oba ti gbogbo aye nwa ri fun lọtun losi ni wa leyin loke nisale afiwo olohun oba aso pe e se o tori pe ore nlanla ore pataki ore ijoju to yani lenu le fojojumo nfi se ninu aye wa ojo kini tun le ni opo eyan kon le ledumare se be fun o awa to wa se be fun e ja fe mi more han so ba dani wa yi lori atupale nu we iroyin nu le se radio 1103.5 fm to ku ope dani be ba gbo poko jo sese eni yi ko jo sese ohun na la mu wa ade to wa toke oluwale loruko mi ya mo dupe ola ya ya mo rope da ya ya mo tun rayo rope oni tonu gbogbo aye gbogbo wa
1: be ni o lagbara olohun enu ope wa ko ni kan kere kere

0: ti de ya odun yi ti pin si meji bayi kila ni sope fun walayi dogba dogba ni osu mefa ti tan osu keje la tu bere yi alhamdulillah rabbil alamin adupe fọlọrun e ma so pe olohun alhamdulillah lezi aya no badamo amotano wa ile inu shur wassalatu wassalam allah se idina muhammad sallallahu alaihi wasallam una ni pe gbogbo ope ni fun olohun oba to so wa latoju osu kini dasi koyi o tun so wa ta tun sun lana o tun ji wa laaro toni adupe o amo lore bakun na olohun ba yi dupe bi te ba n gbo wa e ti mo pore olohun se yin je pe yin na te la te n gbo
1: adupe olohun adupe
0: wa adupe olohun wa mo pe wa
1: ti wa tope olohun an dupe
0: awa wa ni pe ti wa tope olohun an dupe
1: ore to o se fun wa o ka wa laya
0: what do you need to say for a walk of a liar? See what up well, alone, I do. Radio 103.5 FM. Now let's go a lot. No, no, no, no, no, no, I ma worry eh to ma gbo nsi Fauzia Salako so ni loruko temi akojumo
1: inu we royin deliso nibe na ni ma akoko lo laaro otori o opolopo we royin lo wa waju mi we royin Nigerian Tribune iwe royin the punch be ni won tun ra won jo leadership na ohun na ogbeyin o ledumare ma je ki gbogbo wo gbeyin ninu oro re o ninu we royin delison to mure sara waju to pere lasiwaju laaro otoni mama epo mo yin lasiwaju epo ko yin lasiwaju ade to hun asiwaju ni mi o emi na o si ni reyin ninu we royin delison to jade laaro otoni ohun na ni won tin so wipe eto dibo odun 2027 won ni ajo eleto dibo won ti gbe oruko obi obi obi obi one
2: one candidate
0: nina wero yin lo ti jade laaro toni ohun ni won tin so wipe nipa ti eto odibo na ni o won ni nito eto odibo 2027 to nba lana yin won ni ile ejo won ti pase fun ajo INEC pe e register oruko egbe laarin 72 hours iyen ADA won ni e fi oruko won sinu awon to ma ko ro ma kopa ninu eto odibo 2027
1: o da nje ti gbo
0: pe kini
1: ajo to moju to ro oto eko ti so wipe se ri ati GSS ati SS koma si discrimination eyin kini kan ni won se ko to de ibi kan won ni ki le eko ma lo lowo wo ba ti ka form 1 2 3 4 5 to do wa won ni ko ma lo ki se pe boya kini ko wa laarin ti o wa ma da bi awon ajo to moju to oro eto eko ni won so be
0: nje e ti gbo yawo re orilede yi ebi ti oro tu won so laipe ti awon kan gbe ke oye enu won ni pe ni bayi o ijoba apapo lara eto ti won so won tun ti se tan bayi lati se atileyin fun awon ti won taata ti won ta efo ati nkan nkan ayi to won so won ni kekere le ri yen ayo se meye bo la po ni bayi atileju ti de gidi bayi fun awon ti won ta bi ata efo ewebe nkan nkan
2: oda oda
0: ekurere am wa se ti gbo yi
1: yeda nda ti gbo
0: pe kini
1: ninu iwe royin delison to jade laaro toni oruko ti jade won ti release awon candidate ti won ti foruko sile lodo ajo eleto dibo be na ni suzu one elegbeleye tohun ta won marun mi ta won wa loju ona senatoria awon marun mi ti won jo nbe loju ona wipe awa na lodupo fun senator ni awon marun mi won ni won ero won dabi igba ti won tun ro
0: nje e ti gbo won ni ipinle Borno ikunle pe igba keji principal ile eko kan to je pe won ajini gbegbe lo so laaro to ni pe opolopo oko ba lu awon ile ise ologun to scatter awon terrorists bi ti won ti attack won olohun lo fa won lanfani ta won fi escape o to lo fi dole mi awon ekunrere a mu wa se ti gbo yi
1: je ti gbo oro ko ba lu lo so ni mo ba foju kan nu we royin Nigeria Tribune nibi ti won so wi pe o tun ti gbera o gbera ki lo gbera e fe woko ofurufu won lo we o tun ti le
2: rasoke
0: nje e ti gba won ni ni ipinle na eko ta wa yi ati orilede nigeria lapapo won ni latari eto iwa ibaje yen se no febi don fi n se awon mo orilede yi ni sekeseke ni ile orilede south africa won ni bayi won ni o le ni egberun medogun awon mo orilede nigeria to je pe won wa stranded ni orilede south africa only amo but she ain't sorrow, you know, ni yojo kini oshu keje yi. Wana wato di di e ni odun. Omo rile de Nigeria. Oni wanti ba le gude. So rile de yi ti omo. Ose ojo ba pako.
2: Atanola ten reti yon. Jaya ti gbo.
0: Kwe kini.
2: Nino, wero nye Nigerian Tribune. Ile e jogi ga nlotu ti soro. Ti wanti te yi. Wesi ta wikpe. Ba yi la ti show. Ba yi la nse tele. A direction pre-election fraction. One want to fun pe pre-election practice by let ise ofun todun 2026 ti o si ni si konu ko ho ninu eto odibo
0: nje e ti gbo won ni okan en ton pe ni Nigeria Beauty Queen ti won poruko ni Chidinma Adesina won no ma ti fowo osikun mu lorilede South Africa to je pe laipe laipo seese o kon no wesi le pe ma lo deportation leleyi ohun to se nko to sele ehun to ri lo lobe ton fi waru owo a je ke mo bi ba se nlo
2: je ti gbo
0: pe kini
2: lana yi la se so nle se radio won tori wi pe ihun ti o ba wulo fara ilu a o ni fi di won leti o wi pe ajo to moju to oro oju ojo n pariwo tantan lori ekun mi be na lawa na si sagbodegba lori kadugo yin ko le mo daada komi o le raye lo gerege awon olugbe ipinle ko lana awon eyan ko reach out to sawon eyan won ni salafia lewa bawo lo ro flood yi ba lo salafia
0: sha
2: bawo lo ro flood yi ninu we royin Nigerian Tribune nibe lo wa ti won so wi pe egbele mu ku awon eyan ni won ni ada I know mi ba ti ma gba le sibe yen o tori wi pe ogbara ojo to nu won ni le o ti o ko wi pe won o wo le o jale onikaluku onile gan wa ri nkan se
0: nje ti gbo agbani Adams o se omole laaro to o ni digbidigbi bayi bi ke to je fowo ti eyin bayi to se fowo ti le bayi se koko are n bale
2: bi igba ke je fowo ti le
0: se pe ko ni je ko subu un lohun wa leyin igbese eleyin ti gomina ope bolo gbe pe eni to ba je ajini bi to ma ti fowo te bayi iku ni
2: o ya nja ti gbo ninu we royin to jade laaro to ni nipinle boronu ibe ni royin yi wa oni bi tawo obi ti so wi pe omo merin din logoji la won wa ki se se bata kon ni won wa o e ma gbo ki se iyari tabi ilarun won ni won ori o ki se wi pe boya omo ri isasun ohun ni won ori sugbon omo bibi inu won won ma ka won merin din logoji ohun na ni won ko ti won list sile nigba ta won odo se iwode wi pe lo de e power ton ni
0: nje ti gbo
2: pe kini
0: gomina sowo lo ni ipinle eko ni won lo ti buwo lu 28 awon ise akonse to so pe eja elbele si ni lo ku awon drainage tori pe to horo omi yale agbara ya shop papa bejo se ro to nsele yi won lo ti poju dipogun awon agbegbe won ti buwo lu bayi pe 28 ise akonse lo gbogbo re si se ni ipinle eko ipa pe ku won clear gbogbo awon drainage ko le ma ko mi le ma lo ni gerege
2: awotu no we royin Nigerian Tribune ile ise elepo Dangote won ni gba to lo kepo kan wole lorilede Nigeria ni gbogbo furukoko awon onisowo gbogbo un to nbe labe esale gbogbo oromi to nlu fun won labe odo loju e ba bere si han si tagede bi bi royin ba wora e ma gbo
0: nje e ti gbo ile eko igiga ifasiti Babcock ti so laaro teni si ade ni posonu kan to pe ni kata efe yi pe we don't issue first class upper certificate eleyi to so yen
2: first class upper
0: certificate o ni o so be pe ohun gba lo ba lo ti o awon o ki issue first class upper eri pe grade yen abi o tu fit
2: yen only wa yeah, indicate
0: lower or upper ohun bo ohun se kon o ti o yi to so yen won awon o ki issue pe iran ni
2: nje ti gbo
0: pe kini
2: e ma paro e ma sabosi e ma sofofo ofofo da inu we royin
1: Now, where are you in the punchy? So that a la rotony, a mere rubber staff foreign loan, can't call. And the colors are bad, Nibat, one is in Nazi, Lori Lede, Nigeria, Kilo de Toro, Josie to share, why did you so? No, where are you in the punchy? A farabale, Libo.
0: In Jetty Bar, a lady by the lock on Jacob. I want to get where I'm moving to your comma for when you're Joffy, when you look all up back. At I want be magic con ni won pade po ti won fi ti pa ti pa bo modun metala ni se se mete mele tu sori e ko ri be ibanu je lele je e te ri ti won ba wora a ma mu ekunrere wa si ti doyin
1: nja ti gbo
0: pe kini
1: iberu to hun ebi won no ma nfoju omo rile de Nigeria rito. Nti won sore lembasi e le ja won ti won jo ayin a olujosin le josin kan won ni ai tun ri legbe owon gogo owo le ebi ogaga laja fapa ti je pe to ba pagba bayi yo fowo di ogire mu ni won ni o nfoju won ri mabo inu we royin eyin the punch to jade laaro tun ni ohun lo wa inu oba lolo ojo loro ni gbogbo ilu ba dudu ipinle Eko ni won soro yi na si inu we royin the punch to jade laaro tun ni
0: e je ti gbo won ni ijoba apapo ati ijoba ipinle Eko to fi kun awon alaga council ni won ni pe won ti duro bayi lati support akanse eto ile ti won pe ni adopt a school snacks eleyi ti akanse eto lati ti are gbe kale lati le ma feed awon omo ile akeko papa julo ele ile eko alakobere ko le ba je ki imo won ati kiko eko won ko le ba tun ma lo si daada to ba ti njeun to da e yo ma sara lore opo lo yo ma ji pepe
1: nja ti gbo wi pe ilera bayi ohun lo ogun oro climate change no ni pe ka ma pale mo tori pe ogun ki fi be paro to ba logbon ninu to tete gbera to ba ngbo gbera marose gbera maduro marose no we royin Nigerian Tribune ni won ti soro iyipada oju ojo o anfani ati ewu to nbenbe fa won mo kekeke
0: nje ti gbo you know where are you the fanga la ro toni ohun ni headline yin so wi pe won mo awon obi to wa ni lu bo lu ni pe jo awon mo awon ti won di meta logoji awon na lo si wa ta won o ti ri e sanu awon be ti je ko won kan wa sile e tu ba wa si ka won na wa le o
1: omo gbogbo wa
0: ko ni sonu abi
1: e ja lo ka bo ta ba pada de nje ti gbo ohun te e si waju atuki wa pe akosu tuntun

0: adebe laaro toni gbogbo le enle o akiwa kule esuko osu tutun le ko se bi ibere awon ololufe wa ti won ni edakun edabo ayajo ojo ta ma fi mu owe wa e ba wa da pada e da pada a fe ma gbo owe koda lasiko ta wa yi tori pe ohun to ba jeun na la ma fi we ohun nkan to ba jeun ni ke je ka fi we ra won asiko ta wa yi asiko ojo ni e fun wa ni owe kan to ni se pelu ojo se wa ri ojo ojo atojo baba ko le won jora won ami
1: ami
0: lo nse yato
1: laarin o
0: e wa baba mi sori ojo e fa mi sori ojo ko ti won ti e lo sori ojo tori pe owe to ma fun wa le ni o gbodo ni se pelu omi omi ojo de la nso ki so mi nu kan ga ki so mi tap o ki so mi tap ki so mi odo omi ojo ojo wo wo ojo weli weli akiwa le kan si to ba ti to asiko a se oju opo e le lo wo awon iwe awon baba wa ji fagun wa awon wi baba wa ji fagun wa awon baba wa odunjo jf odunjo e le lo wo awon owe baba wa Olatunbosun Oladapo awon atawon bebe lo awon baba kan wa ti je pe won buru iwe primary school won lati 1964 o wa lo won tun resile e won tun resile te baba ki la ma se na ta ma cover we wa leyin
1: won tun bag won tun
0: package e e le lo wo todo grandpa e le lo wo todo daddy ojo ojo atojo e ko sile ikan na ni o mu wa fun yin e le fogun mu sototo ami ni kan soso lagbara to le pin ni yato bo ba ti to asiko a sojopo eyin o si ma ba wa dasi e je ma lo nsi se ntele ninu awon iwe royin to jade laaro toni ninu iwe royin the punchy to jade laaro yi egbelemuku omo orilede Nigeria ni won ti de pada be ba n gbo po de pada odidi e lodun omo orilede Nigeria ni won ti pada de sorilede yi o latorilede wo latorilede South Africa ni be ba gbagbe idukoko mo ni ile ni pada sile eni e ku oni bi awa la ni nkan wa to si je wipe ogbogbo agbara bayi lo ni nkan ni lori nkan e eyin na e ma lo le todo ti yin abe ni le papa ti abe ni le papa ti yin ni to je ki won ma fojo orilede Nigeria fe ma foju won rare ijoba papo orilede yi wa pa kiti mole pe ra o omo nu odi se ani wo gbodo ku seyin odi ka won orilede Nigeria ma bo nle o won gbe oko balu to gbera pa loyo so jeta orilede Nigeria lo si orilede South Africa to si lo nko awon orilede Nigeria mo tin de won tin de layo atalafia koda ni papa ko furu mo bari won gba won de erin ke
1: lo ba wole
0: erin ke turu gugun ko ki le ni Kole ni koja akali baba eni. Minister eni toje alamojuto fun oro orile oke orilede si ra won awon na soro wipe awon orilede Nigeria ti won de pada sorilede yi won gba won pada pelu ayo ati alaafia awon to wa ku lohun na ni an gbadura ki olohun ba wa mudele pelu irorun
1: mi nje ti gbo ni kemi na mu iroyin ni to ni se po lawon omo orile ede wa ton ti de lati orile ede South Africa na ni nibe ni joba papo tin so
0: returning
1: ni joba papo tin so laaro to ni pe bawo ti se nku won de yin awon na tin gbe igbese lati ri pe awon ko iwe se awon to je alakoso awon to se joba ni orile ede South Africa wi pe awon omo orile ede na je pe won ti du wa lohun won ti ni le ise won ni awon okowo ti won se to de pe won ba je abi pe won ti pa won ni kokan lati nku wa le nibe won ise ogbon orisirisi odun ohun si lo se to fi ko ogbon oro yi jo olohun tin gbe igbese lati ko won mo oru eleyi oruko ni ale to wo luwole ile ise mele lo ni South Africa
0: mefa
1: ni ki lo nse nbe kon le mo yo owo to to won wo won evaluate pe ye bayi lo je ehe o fa ozi ya sara ko so ni njo ni le ise South Africa ko to wale money ejo kan money mi o mi ti se before ale to wo ti ja o ma nsi se god work
0: mi ma ndi koko Mondiko mo ndi dudu elepo mo ndi run mo ni le ise tin di run be ni mo ni awon kan wo awon apere
1: gbugbo na ni le ise yen wa
0: be
1: won wa ko le gbugbo won tun won ni le ise won wa tare si le ise orilede South Africa pe awon mo orilede Nigeria ti o pon ti ni le ise lo won si kuro lo lola igbe ile ise won iwa lola iku oja won wa ohun te ma se fun won compensation lo n pe eni lo lati se fun won won ni igbese yi awon gbe lo lobe tori pe o kan le wale ki o ko ti fi odun medo se ko wa ko wa be won ni ko ye ko ri be tori pe agun won bayi ohun lo fi se won si podo joro e won ni bayi won tin se ako igbese pe awon tin ko ogun ko won sile ati ile ise awon si tari letter na si ijoba orilede South Africa ko le mo ohun ti won ma se lori tori pe won ko le wale lo so be won podo se nkan kan fun won lori ele akore iroyin ohun e rinu be iroyin the Vanguard ti jade laaro
0: tu e ti gbe wi pe ojo loro ojo wawo ta si mo wi pe ninu osu kefa osu keje be ba n gbo June July o minister I not so be o minima
1: atisa
0: o foju won kedere ninu wero yi de punch to jade laaro tu ni lawon eyan ma ti bere si ni soro wi pe ojo loro ni gbogbo ilu ba dudu leyin to je wi pe omi ti kokko yale yagboro to popolopo awon eyan ti bere si pe awon ololufe mo le bi ara atore pelu awon ana won pe ele o sala afia le wa nbe won o bo wa ni won ba kiyin to pe sala afia won bo wa ni toro mi
1: be ni o se bo dodo yin
0: bo ni toro mi ninu well in the punch laaro toni leyin gbogbo ikolu omi ojo toro ti o tete da to je keyele ati ayin agutan to mu pepe ye ki won wa wa loju kan na atadi ye yi won ni ilu wa wa lokunku birimu birimu ki lo tun wa de to se ribe eru n ba won eyan nipele koju ewe kerin soju ewe karun lo wa tawon olugbe ti soro ti won ro mi enu to
1: eje e ti gbo lele de wa Nigeria yi bi ojo ti se bele yi ohun na ni olukuluku ti so ohun orisirisi nkan eleyi ti oju won ri nipa atari ojo lo ni ran papa omi wa jale agbara se shop eleyi to gbode kan ti olukuluku ti so won ni lade ode ni nipa ti won won leroyin jade lati lo ma bi awon eyan wo pe kini iriri yin nipa eleyi ti ojo to sele yi won ni ojo na po de bi wi pe ni agbegbe awon lorisirisi omi kun de bi enu ona bayi de pe awon oni le jade lati wole lati lo sibi ton won awon mo le eko won papa awon piyanju lati ri wi pe won ni lati lo le eko won tun ye kon le lo awon se ona to je pe awon lo mo le iwe won raye ko won jade lo si le iwe leya kankan na tori pe ko si ona pupo tori omi na ti poju lara awon tun ye pe won foju ko awon agbara ojo na won lara won ni Lagos ojo the expressway Abeokuta expressway ba ojo the bus stop Lekki Epe Expressway ati agbegbe re Victoria Island won la gege na ogbeyin Ikeja Oworo Soki
0: Bagada won Lekki gan le ni awon ara Lekki lowo yi won Lekki Lekki mo le ko gbe mi gugun
1: mo ara Lekki gan ni elegun won ni la igbagbe Western Avenue won ni waya area ni yaba na Lagos Mainland won ni opolopo oro ni pe omi yi o disturb won lopolopo won ni ta ba gbagbe pe oju na bo tile won ko poto won ni nkan to won wa ri pe o fa na ni wi pe awon gota idaminu ile to wa kaakiri boya won ogbe koji to ni o abi awon ara ilu kan to je pe idoti ibi to won won ohun lo nda si ohun oni ka wa ma so fun awon ara ilu pe se se ri bayi o ijabo si pelu wa o awa la n gbe ni lo eri ba n ta n foju ko bayi lulukaku cha n so ohun to ju eri wa gbe gbe o wa so pe won ro ijoba ki won jo ki won gbiyanju ki ojo asiko ojo to de ko ma gbiyanju lati gbe igbese iyen preventive ebola sambe
0: kio
1: kosho kosho ko ma gbe yan sile ko tojo ba ti de
0: won
1: ti
0: le kio and care
1: and care ko jo to de won ti le gbe igbese pe ko ni si ko jo ma wa po o ma wa da ogun yan lamu won no jo yi ise olohun ni amọ o je awon lowo ise to po to inu we royin at leadership jade laaro toni le fun ran ti yanju e sibe
0: ati preventive measure no
1: ati gugu e
0: nge ti gba inu we royin the punch to jade laaro toni ohun na ni won ba so pe joba apapo won ti bere gbese kan lori oro leko girama tawon omo wa ti won be ni leko federal government to scrap JSS/SSS structure la pelu laarin iyato mo je ki iyato kan ko wa ni aarin won tori wi pe awon egbelemu ku omo ni won ma nkuku kuro ni lewe 20 million dropout ohun na ni won pe ye awon ti won ko si bibayi o won ni kilo si ma wa je baria bi kan ba ti ri pe o dabi igba ti ohun tin le die lori pe wa ni GS1 GSU yo ni ewo to je omo lefi ni o ba wa bo bi igba e je afi ile bo ti wa ko ma si baria kankan ti o ma fi dabi igba tenikan wore bi pe ohun o le to teni kan si ma wo bra e bi pe omo ro omo nu ro ko lohun to hun le koko ijoba papo ni ra gbogbo to le fe ma je ka won kan ma fi jet keru o ma ba won pe nje mo le se bayi awon ri pe gbogbo yen kuro o lodo ko lo mu mi ki gbogbo won jo wa lowo pe won kawe lai si wi pe emi ni mo koko koja emi ni mo ijoba papo ti bere igbese ko le je pe awon omo wa gbogbo ni won o ni eto eko to ye koro ika odogba o ko ba je toro eto eko a si romo to wa secondary school yo le patapata je de university a ma wa lo tabi ele pe
1: pe be ni no ma tabi obi onbe ije ti gbo ninu we royin the daily trust jade laaro toni ni gomina ipinle kogi iyen governor usman ododo ti ra wa ebe si gbo won to je pe akose mose professional ninu ajo ninu eka to nri si eto ina lori lede pe kun ojo ki won support awon kon fowo we popo lawon lati le je pe oro ina papa ni ilu awon ko wa si ohun to je pe mani awon eyan ri na lo ko je ohun to wa si oko igbagbe tori pe I oro ina o se pataki gomina ododo na so eleyi ibi to ti se ipade pọlọ won tun won mo nipa eto oro ina iyen power ni o electricity atawon awon taro toro kan ni won pa lo tin ba won so pe e ko jo ijoba ti se agbekale awon ise idagbasoke kan kan kun ijoba lowo kan fowo to wa po pelu ijoba gbogbo ogbon onu awon ise ton ti mo nipa e ki won wa gbo sori tabili ki won jo se tori pe ni ipinle kogi awon ko je ko won fe ko je wi pe wi pe oro na o je ohun te pe won okun ti nabi ko nda awon eyan lamumo ni ipinle ohun won wa ro gbo awon toro kan na wi pe ko jo ikita won fi pe ipade ina ni wi pe awon fe ki ohun na ko yato tori pe awon ile ise to won fe ma fe ko wa si nulu ko ma da le ise sile a le je pe eto ilera eto eko fun won mo a tun je ki won create job fun won odo awon won ni mo tun ko ba si ina lati le sise ba le ti fe se a le ki ipe ipinle kogi awon fe ko ma go ke agba ni de yi gbogbo agbodo so wopo lati ri daju pe oro eto na ta ba ti re le eto na yi se ti na fese mule daada oluda won loju pe awon eto mi ta won ti nile yo je ki o se se awon ara ero kere gan yo wa lati pada ile ise sile je pe ipinle kogi awon olugbe ebe atawon mo bibi ilu kogi papa won le ma je igbadun eto ijoba awarawa be lo tin ro won ninu be royin the daily trust to ja ilaro to ni won ti salaye be te ba fe ka ikunrere
0: nja ti gbo ninu iwe royin Nigerian Tribune to jade laaro to ni iru dile wo leyin iru ore wo leyin iru baba wo leyin ipase wo le nfa won omo yin le o awon ajo amotekun ni pile ondo won ni won ti ba wa si ko ofin mu baba kan bayi atawon omo ọkùnrin mẹta o tori wipe ise ajinigbe bayi ohun nise ojo ti won awon ki itagi won ki itaso won ki ba won gbe konga tabi ki won ru birigbo biriso pe won ki ru ponpon ni ti won amo ise ka somo lomo ka ki won mole ka ji won gbe awon ajo amotekun ti won tawo sadodo obon nigba ti won ri pe awon baba ya atawon omo mẹta ti won ti parapo lati ji awon eniyan gbe ni awon amotekun ni e o ni le se leyi ni pinle odo afi ta ba gbo ta ba ti e gbo firinfirin tabi ka fojuri la won na ba faraki won le won mu o won ba won won si gba won ti won jigbe sile lowo won
1: nja e ti gbo mo tun mu we royin the punch la ro to ni ma lo si ipinle osun ibi ti awon ile ise olopa ni ipinle osun ti so ni ojo isegun ade ode oni wi pe awon ti mu awon afurasi meta kan lo si ile ejo latari wi pe won fi esun kan won pe won ji toto ni odurun insect treated net to tun fi npa efon egba no ha ti ijoba feature to fi se sile lati le kon gi kon fun awon eyan
0: lofe
1: be ni kon ara ilu lofe won ji iko nigba ti won ji iko kini won se won ni pa won lo se ni boto bo se ko se won ye ko ni o ani dara awon ti won mu na oruko won ni rabbi benedict ati opa yemi ajibola lai gbagbe aminu ibrahim ninu eleyi ti won ba won niroyin so ni won ni en to je public relations officer fun ile ise olopa iyen abiodun oje labi na lo nsalaye nilu osogbo bi pe owo ti to won tori pe awon afon yi ti won ni lati je koko won pa kon fun awon ara lu lofe na won ni yi ko so si je pe akoko won lo ntun ta fun awon eniyan

0: ogunlogun awon omo akeko ti won ku won lowo obi wa so la ro to ni pe ki won jo o kere to meta din ni ogoji awon omo awon lawon ti be ni lawon o ti ri ki ojoba jo awon mo pe won gbi won ju so gbon kon tubo te pele mo igbese won nitori awon omo yi ile eko lo lo pa pa won se idanwo lowo nigbati won fi wa ku won ni obi kan ti won poruko re ri umbula bura en to je pe omo e omodun mokandilogun obirin o wa lara awon ti won ji gbe o ni pe o to meta din ogoji ninu awon oruko to so ti won register ni won pe omo ohun na wa laarin won o ni pe ku won jo ki won gbianju ko ba won se ise lori eleyi be na lawon obi mi to je po omo won je omodun 16 obirin lohun na ti won poruko re ni Lucy Emmanuel won ni SS2 te lohun wa ohun na wa ni bi awon ti won ko yi awon obi ti soro laaro yi pe ejo awon omo won si wa laha mo won ejo ijoba agiyan mo pe gbianju amo tubo te pele mo si ki awon omo awon to ku ki won le pada wa le ba won pe jo oguwa ni foju sunkun awon omo wa awon omo wo si ni sonu bawo won obi ata lagbato ni ipinle Borno bi won se nke totan si ijoba laaro toni re inu wero yin the Vanguard let's rekun reka
1: gbogbo eni to ba ni bi lo ni ma gbaradi funrin ajo gbogbo eni to ba ni nkan se ni ma teteji gbogbo eni to ba si ni ikilo fi lo na ni tete ke gbanjare si gboro leyin ti awon ajo oluko ni ti won ke gbanjare sodo joba apapo orilede Nigeria wi pe a se oro yi ni bikun loloko bi pa kute ni yo jo wa yi awa mejeji ijoba apapo orilede Nigeria has successfully won pada ri ase yori se lapa bibe apa bibe benye wi pe ki awon ati awon senior staff association of nigeria universities SSANU ti won ma npe ni zanu ati non academic staff union of education of nigeria universities SSANU ti won ma npe ni zanu ati non academic staff union of education and associated institution baba so yin mi lowo osale institution nasu tohun ati national association of academic technologists NAAT wi pe won jo joko papo jo wo se mo wi pe oro anonima jomo mi gbena asoti lori adehun to nbe lori ni bi eto ti o jo duro sore fawon osise papa leko ati ile eko fafiti iwa lodun 2009 oro bale aditan won pada lo si die o won ni joba papo won pada sase yori lori ati pin won po ki won jo joko round table ko si ma si iyanse lori tori pe awon ajo yi ti no igba ile o to mo ba inu we royin Nigeria Tribune lowa
0: nje ti gbo ninu we royin the punch la ro toni ni awon egbe Yoruba ni afeni fere ni won ti so la ro toni pe awon lu balogun awon lopo lorilede yi logo enu yen ni ogbeni Olatunji Disu pelu ogomina ipinle Ogun ogbeni Dapo Abiodun to fi kan ogomina ipinle Eko ogbeni Babajide Sanwoolu on lu won logo enu fun ise takuntakun papa julo igbese eleyi ti won gbe igbese aki lati le ri daju pe won koju awon ajinigbe ati awon afemi ni arole agbegbe ibi ti awa papa ni southwest nibi won na won lu won logo enu nitori wi pe awon ri pe ise takuntakun ohun ni won se eni to je asiwaju fun egbe Yoruba na iyen afeni fere iyen pa Ruben Fasoroti ohun na ni won so eleyi ti won si fi iwe na ranse sawon niroyin ninu iwe iroyin na ni won ninu iwe na ni won ti ko sibe wi pe awon ri ise takuntakun papa julo igbese akoni eleyi ti won se igbe laipe yi loju na ti le ri pe won koju awon ajinigbe ni sa ni asi ni ka ekun ti a wa ni bi bayi to je akowe egbe ohun iyan ko le omo lolu ohun na ni o buwe lo lo bowo lu iwe ohun to yin so wi pe awon si wa ri bayi pe ati ile ise olopa atawon ijoba awon gomina ni ipinle Ogun ati ipinle Eko won tun ni afojusun pe ase anise ohun ohun to ba ti nsele awon ogbodo fowoko awon ogbodo sun awon ogbodo 30 lati ri pe won gbe igbese akin to le je pe yo jojuko awon isoro na won ni de yin awon se ngoriyin fun tawon wa ro won pe bi won se bere yi won ma do kan ma jeye si o won tun ba tesiwaju latari wi pe gugu awon poro kan du eleyi to so Ogun ati ipinle Eko to so won kan ko ri pe won leso ebo won da won sibe won ma so gugu e daada e so ba le ti fowo mu bayi ijija to to oru oni ki won fi je kan ma wo wi pe omo wa o ti o to ba te ku awon omo oba go lo se ikan yen bayi ohun ni ki won ge o won wa ro gugu awon Ogun
1: le no se ma kilo fun oni kalu wa pe

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وما يعني لكم أما يا محمد مشؤود الكنت لنكي إلى البرنامج وإلى نوعين مما يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لوني أباس بابي تيممي وناني الوالاقي بي تاماشي كلونكا مين تويا تسي أمي أفاني باب في من لم يجد الماء علي ne kwase nto ba shele senti oromi wasifa tayammumi ati ala e ba shenshi taimama atayammumi ari taimama shishe yajibu ima adoranya ya adamin ma ne tori a isi omi abi isafeku omi fi safar tabawa lori inyajo iza ya isa ten abati sorry tinu anya jido hu fil wakti penye ule rio milasiku koshi taimama wakadi ya jibu nigwa mi taimama ama doraya ma ujudi hi kwaluki umiwa taimama adoraya izalam yakdir alama sihi fi safa pentofesh ya lualani chiu balagwa alati fawaka umi au hadharin abun belle ko le fawo kan mi le maradin ni tori are mani'in tin kodi onitun lati fawo kan mi ni are na aw maridin abi are yaqdiru ala masihi eya le fawo kan mi pela are tin se wala yajidu man yunawiluhu iya amma nitori aran ni ale dadide ale dalabumi a wari ani tiyoran ni lawa lati bumin ni wa kazalika musafirun bana lani tirin yajo yo shete mama yaqrubu minhu alma omi suma ṣùgbọ́n o wàyàmùnà òhu mínú kọ́ọ̀fù lòṣùṣì ìbẹ̀rù fáwọn báńdíìtì àbáwọn olè wọ́n ń bẹ níbi tómi yẹn wà kò lè jẹ́ ọlọ́bùnmi áò sì bá ẹ̀yìn kìí ṣàwọn olè àwọn ẹranko búburú ń bẹ ńbẹ tó bá lọ bú omi ni wọ́n lè pa á jẹ kó dúró síbi tó wà kó ṣe tẹ̀ mẹ́mà wa iza aikana al musafiru anything ya ju to ba ni mahamada ju bi wujudil ma ko ngori omi fil waqti kasiku on to ba man lawa akhara yo long na lara ila akhirihi titidi asiku ti laruri o fi wole ti o fi bi omi wa in ya isa minhu amma to ba ku ko ni reti ko le ro mi tayammama fi awwalihi akoko asikoni tan ko ni muktaril waqti ni o shete mama ni yodakin wa lam yakun indahu minhu ilmun ti o ba wa ni mimo pe o ma ri omi abun ni ri omi tayammama fi wastihi ani meji asiko orun ni laarin muktara ati daruri ani meji e ni ko se te mama ko kin wa kazalika bena ni arin yajo aben tin menle ma se te mama in khafa an la yudrika al ma fi al waqti ti ban kwaya pe ohun o le ri omi lásìkò òun ni waraja an yudirika hu fihi isin aka wipe o sheese ko nton pada ri omi sharia ni ko se te imama to ba an si lowo to mi bade yo fi te imama le ashalu alakin wa man tayammama min aulai an to ba shi te imama latara idajo ta ka kale summa asaba alma fil waqti laina mi dela suku bada an salla lahin gba to tikin fa mal maridu to ba je ki ala re lo se te imama allazi lam yadi man yunawiluhu iya eni tin wo pe ko se ni ti o ba nbu omi o le lo omi ama ko si en ti o ba bu omi wa idajo ti e fali uid to men ba ti de lasiko kasiko run ni to bo ko shalu ala ko darun ni pada wa kadhalika al khaifu ba na ni eni tin paya min sibai ni kwa awon eran ko buburu wa nawiha ati be be lo abole omi wa deba ni bi o wa o da ti kirun ko shalu ala ko tun reki wa kadhalika al musafiru alladhi yakhafu an la yudrika al ma fi al waqti ba na ni dajo nbe lori en tun yajo ti wa npaya wi pe ohun o le romi lasiko wa yarju an yudrika hu fihi ese nkan yi pe omi o bawun yo bawun yo bawun ire ni be to mi ba wa ba yo shalu ala yo tun ki wala yu'idu ghayra a'ulai ya tasawun ta ka kale an tuku wa ni da irin rapada afa ni wala yusalli salataini bi taymum wahidin aki ki irin meji irin ran meji pelu taymama ka bi maghrib ati isha abaila talasa ai fi taymama ka ki illa maridun afen to ban share la yakdiru ala masil ma'i ti o lagbara lati fo okan mi le dararin bi jismihi mukim pelu are kan baisa to ti duo si lara wa kad kila awon afa kan na paka afa won so wi pe yatayammum li kulli salatin ala are na yo shi te imama fun ko kan ni wa o je pe omi kan lo fe lo ko se ni gbogbo nko kan to fe ki wa kadu ya malikin agbegba lodo imam maliku afa agba fi man zakara salawatin ni kwa se eni to je irun to po ayun saliya ha bi tayammum wahidin imam ni o le fi tayammama kan ki gbogbo mo je ko je gbese re ni wa tayammum bi sa'idin tahir tayammama tawari ne ama shi pelu aye lele to mo wa huwa ma zahara ala wajhi al-ardi in dan ko ni sa'idu ne unna ni gugun tin belori le min turabin la taraye kwe ni awramnin abinyan aw ijaratin abukuta aw sabqatin abile kan ta ba fe shi yadribu bi yadayhi al-ardi yo fi owo re miji ija tele owo re ba yo fi lule ile fa in ta'allaka bihi ma shay'un to ba gbe soke tin kini n ba mu nkankan bi iye pe abi nkankan nafadahuma nafdan khafifa ko gba ti o ni ti ise lile ko kan ra gba bayi ti gbogbo awon to le mo fi jabo summa yamsahu bihima waja'ahu kullahu masa'an yowa fi pa gbogbo face e summa yadribu bi yadayhi al-ardha laina yutu fi lulele wa yamsahu yumnahu bi yusrahu wa fi awo sire nko fi pa apa re otun yaj'alu asabi'a yadayhi al-yusra ala atrafi asabi yadihi al-yumna yo mu ọmọ kaare inu re bayi to si yo gbele ọmọ kaare ọtun yo wa fa lo sale sibi ojugun yo ti bonu apa yo fa wa soke ibi kanni yo se so si na be summa yumiru asabiahu ala zahiri yadihi wa zira'ihi gem mu ti salaye nsin wa kada hana alayhi asabiahu ata yablugu almirfaqain oti lai ama kare ma apa re ni titi ti o fi de ojugun re summa jal kafu ala badini zira'ihi yo amuka ama ka ware usin yo ti banu apa re min tayi min faqai min faqihi lati bi ti ojugun to pari si ninu qabidan alayhi yo gbele atablugu ku titi ti o fi de ibi orun owo min yadihi yumna ni bi owo re otun summa yujiri batina bamihi ala zahiri bahmi yadihi yumna yowa mu ama karen ni tanko la tanpako yo ti lo ti o fi de bi atanpako owo re otun yo tu wa se to si na be yo gbe ama kare otun si abe ama kare osi yo fa wale la sibi ojugun ati bonu apa afa pada wa sibi owo re afa ni walau masa al-yumna bil yusra koda ko mu owo re otun ko bi pato si wal yusra bil yumna ko mo si ko fi pa otun ke fa sha bo se won wa tayassara alayhi turan fun bal masa ti fi ko wa pa ni ba ti yika de bi tani o fo pa de la hajza'ahu o walin sharia
1: Jafzawi Atu, Nafal Hatu, Nasiriya, Atile Kiu Madu, Dr. Sheikh, Nasiru Kabara. Fi tife tife pe gbogbo eyin aluhumon musulumi wa si ile kewu won ti a tin ko imo kewu imo larubawa ni ilanu awon onisufi ni headquarters won to wa ni block 10 road 11 obasanjo housing estate lojojumo lati ojo saturday di ojo alaruba laago merin abo ti ago mefa abo irole asalatu ati asikaru ma nwaye ni gbogbo ojo sunday laago mewa titi di ago meji laosan ni le won be na ni gbogbo ojo jimo kete ti abati ki Jimoto, titi di ago meriosan. Enyo mo yato wa ni mushin. Ekpade wa ni moshalashi wa ti yo wa ni Bakari Street. Lenyi ti abati ki isha iton. Lojo jimo, titi di ago mewa. How ma reti inyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Afani wala yata urajuli mratahu. Matifo. Wa izalam ya jijil junuru. I will aid the ma le tohori eni to daran janaba oko e ba sun ni abo nlo bayawo re so abo la la o dan kara ko wari omi ti o fi we janaba tayammama ko la she tayammama wa salla ya ko sikin faiza wajadal ma to mi ba wa ti de tadahara ko la we janaba wala mi ida ma salla ya amijiji atantu daran aida atantu daran janaba wa ni daran pada ngba taweta afa wa ni wala ya taw rajulin imratahu walata fun oko ku bayawo resu allatin qata anha damul aidi nya ya wuti eje bi mada abejan kan su dalara re awin nifasa abeje bima bi tawhuri bi taimama pelu alu ala to ba se pelu taimama ko leto lati suma ata yijin minan ma'i mata tadahuri bihi almar'a odigwati obirin bari omi to fiwe to we janaba abi hela abi nifasi obirin ni kuni sakun toko na ti se teme ma nfikin koko e wa suma o sese odigba ton na ba we to ba ri omi to ba we janaba abiyada abine fasi ko lare summa ma ya tada harani bihi jami'an afani laina amejiji wa leto kabara won sasepo odigba ti won ba ri nti ati we egbin ni ko lara won alhamdulillah afani babu fi masi ala alkhuffain ala ene kwa se ba se nfowo pa kufi afani wala hu an yamsa ala alkhuffain fi lahadhi anything menle o le salu ala ko fowo pa kufi wa safari abentin belori yajo malam yanzihuma ni wagwa ti o ba ti bo kale wa zalika iza adkala fihi ma rijlaihi idajo mbele lori nigba to bo se ipe o wo kufi yen mejeji bada anga salahuma fi wudu'i lain gba to ti fo esere mejeji ni bi alwala tahillu bihi salati tulatu latu fikim fa azal laji idajo yi na ni nbe lori eni to wo kufin ni iza ahadasa to ba lo se gbonse wa tawadda to stwalu ala se masa alayhi ma yukafa kwa kufini wa illa ti o ba ye ki be lo se bere re lo se se ti o ba se ki be lo se se ni fala kuni fa kwa kufini yo bo gugu e kale yo shalu alanta yo wo yo afopa wa sifatin masai e gala e ba se man fo pa kufi an ya jaala yadahu alyumna min fawki alkhuffi ko gbe owo re otun soke kufi min tarafi asabi nabi ikare nabi o kun sin ni ko gbe si wa de yusra ko wa gbe owo re si min taati zalika sabe batan nya kufin summa yazaa bi yadihi ila haddil ka'bayn ko wa mu owo re kufa lo sibiti kokose to parisi wa kazalika banan yaf'al bil yusra yashi to sinabe wa yaj'al yadahu al yusra yoto wa gbe owo re osi min fawkiha sokire wa yumna min asfaliha yogbe owo tun sabere wala yamsau ala inin fi asfali kuffihi in yakifa pa gugun to dabi ama bi kwatakwato timbela be kuffi aw rausid dabatin tabi igberanko teyan fi batako atawizillahu odigba teyan ba ko nuku bi masin augustin pelu ima fowo nu abi ko fomi fo wakila awon afa kan so yipe yabdau fi masi asfalihi min alka'bayn yo fi owo pa asale kufin lati bi gigiri sere ila atrafi al-asabi waswaju bi tiyama ka sere wa li alla yasilla ila akibi kufi shay'un kin ka kama ba lo sapama sibi igbeyin kufin to ba gbe lati waju min rutubatin latara nkankan to ba tutu to fese ko ma masa min kufai min al-kashab latara ntoti fo pani latara panti abi koko abi gi abi nkaka wen kana fi asfali tin ti poto poto ba mbe labe kofi tiyan wa fala yamsau alayhi ruwa ni be ko gbadalo n fowo pa ata ziluhu yo koko wan kakan chiofi regu gwedan tobari gu gwedan ta toru kotima ese wa fawopa kofi oda bi bata bayi amaki se ru bata tango afa se bi socks ni amaki se socks ori na gugu in time for me pa stocking abi socks lalu alafa ni alu ala socks ki se kofi stocking ki se kofi olorun ba yo shanu wa yo gbadua o yo fi yo aju bayi lo olorun nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awa atutunu kan lo lori media tawon kan so yi pe gugu ni o ba dada ni je okayo kayo to fa mi yan lo nje on ba nabi shotani on dunu ni pe won pa ma ma re se na o sin iroro bayi ko bala kai mo iroro bayi ko bala kai mo on je tan sin jo kayo kayo ati pe pa se na o sin alayhi salam yo lo ko shaju leyin wa gba na mimo abanu je kan pa se na Hussein ati mimo se nje kayo kayo ewo la nabi pa lase nu re anabi lo pase kan dana nje kayo kayo inshallah nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam lo pase ke kan dana nje kayo kayo awe kayo kayo anabi lo pase re so nta wa fi yato sama wa biya ni tankira ni salafiya tawa fiya to sama shi'a ni talawa imamiya nta babala kole qur'ani wi nta babala kole annabi wi na la atale aisha zumbi gugu awon afa wa tantale tanfera tanyoju ona wa en talawa tanabi wi tagbele wa lowo lo mu wa tele wa so ntori na gugu eyan ma ya e ma de sin ba won ni olorun se gbinyanju ta so di esin alaafia e je ka na se pele alaafia meja da kayo kayo ojo dunun ni gege ba nabi ti so wasi alal iyal hadisi rembe sahihi ni abi tu si ulawini ala al-iyal hadisi yambe nu sahih al-bukhari umba nu muslim umba nu nisa'i umba nu tirmizi umba nu abi dauda umba nu ibn majah so inshallah sallallahu alaihi wasallam uti sa sole pe mo pa sayyidina husayn umba nu sahih al-bukhari umba nu muslim to ba se ipe o fe kafi pipa sayyidina husayn ti o sele nni pa ntun sore annabi o ti sa sole re so ntori na yan ma ya wa awa n feran gugu awon sahabi annabi a si n feran awon ara ile annabi wallahi tallahi ko sani kan be ta ya soto ama akida kawa so ku ara ile annabi la n tele kama abu sayyidina abubakar abi sayyidina umar abi kama abu sayyidina mawiya abi kama abu sayyidina abu sufyan gbogbo ogun to ba nabi ja se bo kwada di muslimi abi ati gbagbe kwa anna lo je san nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ka di shi dada ni abi esin ni oyi ko si ru ese ti keferi le se nwaju olorun yo ba ti tuba to lo ngba islam gbogbo ese re pata gbogbo aja to ti je gbogbo elede to ti je gbogbo eyan to ti pa gbogbo e na ni mala islam ti fodan e won be na kole alawon ba ashanu wa alawon asiju anu wa alawon bi abukata won ta dawale yo yo isi dada ala se yori asha shi Asha shijiri, asha shiigi. Hello, Gualam. Alamo ni fele isha shime. Ashi okwele kore lai. Ama yai, Muhammad Mashud al-Kunti. Era obani sorawa, 070-3699-8274. Banki wani GTB, 069-306-3312. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Salam alaik ya miski wa tibi. Salam alaik.
1: Ijazawi atu nafalhatu nasiria atile kiu madul Dr. Sheikh Nasiru Kabara. Fi tife tife pe gbogbo eyin aluhumon musulumi wa si ile kewu won ti a tin ko imo kewu imo larubawa ni ilanu awon onisufi ni headquarters won to wa ni block 10 road 11 Obasanjo Housing Estate lojojumo lati ojo Saturday di ojo alaruba laago merin abo ti ago mefa abo irole asalatu ati asikaru ma nwaye ni gbogbo ojo Sunday laago mewa titi di ago meji laosan ni le won be na ni gbogbo ojo jimo kete ti abati kirun Jimoto, Titi Diago Merriosan, and your more yato wani mushin. Ekpade wa ni moshalashi wa ti yo wa ni Bakari Street. Lenyi ti abati ki isha iton. Lojo Jimo, Titi Diago Mewa. How ma reti inyo? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ya mi ba fe ti o ba mole loya yo ba ni ugba ti bo seju ewon bo je ti ku yo ba ni o da nbo mo na la ran ti na
1: o wa nbe
0: yo ba ni pe joba ologun pe egba si adanu lo wa lagbada ke wa se bayi bayi ke gberu ni be won ohun gbogbo lori adehun won ni o ologun ba gba tan ido ajoso o ti ni bere yo ba to sari yoju yomu lati doju adehun de
1: kilo tun wa
0: won gba pe pe aluka wa ni
2: ero olodun ni
0: muneti ijokan ijokan muneti ijokan ijokan o enikan to ri norode isele arin ilu ni nsoro kokoku mo be mi ti je ohun adore re nsoro ni o laanu awon yoruba si nsi ngba o lero isale osi mo ti sele luke rara o ni ewo ru jagun jagun ladi ipodiya to ye ki yoruba o diro mo mo gbo nti ba nwi o ni ota awon ni won tun mu o ni se bohun atawon abenu gan kan ni ju ni won jo se pade bi yoruba o se suwo po ka le mo ri bo ni joba gugu e ti ba nde ka jo peju ti bi igbimo iru ilu daru todo fin lo kindi ya leyin ti won ni dandan ni to wi ko se se o ni ngba o dijo ipade iru ilu o labenu gan yoruba o ba wa mo o o ninu iwe iroyin ni diya funra re tin ka pe nta jo wi ori be mo won o ti je o gbo pe won ti kegbe mi ti tunjo mbegbe ohun lo wa degbe ti won pe ni tote yi o ni tori pe yoruba o si ti ko si osusu tele tele tele ri o ni ka wa wo mo ri odo bi ti nsa iru isu pa ni kokan ni jo ipade ti bimo to ye koju awon abenu gan yoruba o pe bi o si teni ti o ja fun yoruba mo nu o nje loni eje abira wa le re pe ara oke oya ti won le mo to legbe ni e dale ke mo se ti bimo so wa legbe ohun mo so ti nda si gbogbo nti nlo eni won fi salakosu eto eko te eto eko di meri mo lowo o wa da iru ni jokini ni bi mo wa o mo ba sokan o ti pari ise ti won ran o si ti fa ko to soro soro yi ni di po to lewu ti nbo dede ni to n pariwo pe ha eje yoruba o fi gbanu kan soso soja ka irin po o mo ba ku yo nu bo mo ejo wa leyin wa ola lo ba tori awon oba alaye boro oni pitu nijo ta n wi
1: kabiyesi
0: soro n lo ba gbogbo oba alaye soro ti yewu agba pe eje a da omo wa diya lohun ka ma ku bo ojo ileya olubadan gbiyanju o
1: kabiyesi
0: eje akure se kisa
1: kabiyesi
0: oba o se
1: kabiyesi
0: alake ile egba atawon kabiyesi jankan jankan
1: yi kabiyesi
0: aloba ti o wa bajo na ran yan wa kabiyesi kan soso amọ ati sebo ati sogun ba ti waye ba wari la ri o gbogbo igbiyanju diya won lori amukun ni nwo ko mo pe sale leru ti wo wa ba di ye re se lagun to yo ba logun ye bo ogun o
1: kai
0: omi ara gbono ba o mo ba hande
1: gbe gbagba mi die
0: mbi yo ba ni ga ni faweyin ni were ilu gan mo pe mekunu ni ja fun ta la won alatako gani ti n pe egbe e ti mo le kenu re o le gbo